0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay akong lisito niya nga. Isaman ka mga pamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ginawa. Maayo lang kayong upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kagitaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga paginawa. Gani, nako, ganda nga akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto.

0: and so much more!
1: Sa kulitan, Romana Chada!
2: Uber Kuela! Sa tugtugan, Umaariba!
1: More sa umaga! More sa umaga!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Oh, darling, tira na lang ta manglingkod para dool na ta sa bintana.
1: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Oh, kanilang ako adong. Kaning labi na inyong kare-kare?
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller, diri.
1: Ah, Kanor, kana na lang po dako ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare, hindi duha ka rice. Saka pinagpagdali daw.
1: Lagi, uy. Nya magukul pa ta sa ato ang meeting taod-taod ba. Waiter!
3: Hi, ma'am!
1: Ay, hello!
4: Ay, kare-kare, duha. Para sa mua.
1: Oh, okay na, kana lang.
3: Yes, ma'am!
4: Sige na lang ko na kayo. Marang kadali, job ka. Mapak, ginamitira ang minyuron ba?
3: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order. Duha ka kare-kare.
4: Okay, thank you!
1: Thank you!
2: Kadali lang. Darling, anong nauna man na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
1: Kanor, sagdiin na lang gud na sila, magpaabot na lang ta.
2: Sili na pwede. Igutom na ko. Waiter, tayo na ko. Waiter!
3: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Ganong naguna-una man nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna agabot nila. Di ba dapat first come, first serve na?
1: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
3: Sir, kuan mo, good sir.
2: Ayaw, sir, kuan ko. Gusto ka din na kamarinyo, dire.
1: Excuse me, ano sa problema?
2: Dile magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban, kami may unang nabot, dire.
1: Kanor, tanawa, ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
2: Dile na kumorder, anak. Kinsa mo rin na siya.
3: Sir, mamu ko ng tag-iya, dire, sir.
1: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
1: Waiter, ihatag na siya. Iyak ka na lang
3: sir,
1: na.
3: Sir, dili
2: mo. Kamila ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Why you care, speaker?
3: Sir, imuha na lang.
2: Dahil na mo, sang kare-kare sa gunaw.

0: Impanada mo, be! Tubog-tubog mo, Loy! Kalingking mo, madam! Basta daraga, may pasubra! Basta gurang, may dugang! Basta manos, may bonos! Barakal na ka mo!
1: Oh. Uy, pala eh. Aramuin sa tiyo. Ano? Dawa aragyan saan, ayaw na ka sa yupi kinalasal.
2: Taliguan!
3: Ata! Matibay mo pala si tiyo, ano?
2: Uy,
3: ugun mo ah. Nag-iskwila sa yupi kinalasal. Unuan course pala eh.
1: Wala pala eh. Nag-atinda man yung kalingking, impanada, tubog-tubog.
3: Oo, pag wala ako, nag-iskwila. Yato pala, nag-didilin siya.
4: M-O-R for life. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Part, grabe alam, alamsin mo ko, daasingsin mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man parts na bulayan sa mga questions, no?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na yung parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to, ya? Ang answers.
0: Abaw! Pwede!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Paano mo mapamatudaan nga epektibo ginman ang Maninoy Wonderlana?
3: Ay, ako na mapamatudaan, Sir King, ha? Sa 2006, nagbalatian ba ako mo? Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni Sir Konosero, ang Maninoy Wonderlana kagang akon masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko sa Maninoy Wonderlana kagang sa akon masakit. Sa sobra nilang na inaway nga doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa. Kaging piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kaya dito na siya sa sulod sa prisuhan. Nga why na ginagbalik? E, ang mapamatuod siya na iya. Amun eh, kita ko subong, okay, gikuya kay nga. Epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man, magamit makamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Pa!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night ba ka niyang kanahanda ka? Kinsa nagataganing stop toy? Kinsa?
2: Pang kaning...
0: Kinsa nagataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kag stop toy? Kinsa nagataganing? Tubag ako! Kinsa!
2: Ako ngayon ba?
0: Uyap! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulay ni.
2: Bang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako ilabot. Money style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagkaumanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kadugayan. Iulay ni ang stop toy.
2: Oo, sige pa. Iulay na lang nako ni.
0: Mayo.
2: Nya, Pang. Giapilan man ni Cash. Iuli po na ako ning Cash.
0: Ah, po ba? Nalikas na. Anak, okay na na. Prince na sa mo. Ayaw lang sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ng mga staff toy. Kay, may nalang na tayo display sa itong divider. Kay, di ka po inakuha ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na na po na bagong teddy bear. Sabot ka, okay? Ayaw na iuli ang Cash. Mahiram ako niya, be.
3: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sapat ka, sapat ka! Nainit ko yung simo niya. Abi mo lang, nakitaan ta ka. May ginakiss-kiss kitong babae ka. Gina holding hands. Ano ginatunto mo ko?
1: Ah, pag inahano mo eh, mo yung ginatunto man. Wala ta kaya ginatunto ah. Pagpamati ka, ariho. Atong babae nga nakita mo, nga ginasiling mo ka holding hands ko.
0: O ano?
1: Kaginkisan ko.
0: O ano?
1: Amo to yung ginatunto ko, hindi ikaw.
0: Ay, aba! Pwerte!

0: Hindi mo ba lang intindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana? Klain ibla sa matsag ko. Grabe nga takay sa maingring ko mo. Aga og to hapon, gasakit gid siyang maingring ko. Pati magabi bago magtulog, sakit man sa gyapon pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gid ang iya epekto sa akon pre. Dula maingring ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pa gani pre social, may pusa.
4: Pusa? Te spell pusa be?
3: Ang pwede raid na lang. R-A-D raid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
5: Mas agurugin.

0: Kabaluka dong, murag yung tagkatong story ni Juan Tamadungbal. Kung si Juan Tamad? Kunwari, ako si Juan Tamad, tapos ikaw ang bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako, anay. Anay!
1: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kaya naman ni kay friend request di ay. Nisa dyan yung may lado taba. Di ka kayo magpaad. Huwag mo siya kay ilan ni bro. Kanyang mga lalaki ay namusigig paad niya. Kanyang mga checks na akong iyan sa kong Facebook. Sabok ka niya kung darling si panawag. Di, dito ka tumagod. Bahala ka niya. Da, nawa na lang eh. Padayon kong anda ni mga. Uy, dahil guwapa. I-add ka na yun. Sa buka, gini akong darling sa inyong panawag. Istorbo kayo, kabalong Facebook ta. Di ko tika tumagun ba? Sa buka, gini, tumagun na lang ako. Kanihara ba gundi? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor?
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ka tika madugog, chape.
2: Hello, hello,
0: darling, chape
2: hello.
0: Di kayo. Chape, chape. Chape di kayo ka, di ka madugog.
2: Hello, kani, madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chape jo, day jo, tika madugog. Chape jo kayo.
2: Hello, Kanor. Tumutan na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong tiin? Kina ako sa mall. Paligtan ta kay sapatos o pantalon.
0: Naulian na. Nawala ng dead spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mauma, palitan na kunin mo. Darling, ang akong size sa tiin. Size 9. Ang akong size sa waistline. 33.
2: Hello, Kanor. Chape ka.
0: Darling, ako, kana, maklaro na ni mo. Ang akong ingon, akong size sa tail, size 9, akong waistline 33.
2: Na, hindi kayo maklaro. Chappie, yung kay
0: Kanor. Darling, ang akong ingon, palitin kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: Unya, ang pantalon, size 33.
2: Hindi lagi ka Chappie, lagi ka. Ayun na lang, oy. Hindi na lang ko mapalit. Uli na lang ko. Bye.
0: Darling.
3: Satang, ha!

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: Oh, ano man ang pahit mo ni Pal? Daiman baga kipilian ni Dita, puro bagay ni Tuyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ikamakaon o dae.
2: M.O.R. For life. Araw-araw piyesta. Salo-salong pampiyesta.

0: Uy, yung babae niya nagpapara sa taxi. Adulukan ko be. Uy, hala, nanon ni. Nawala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
1: Diin ka, ma'am.
2: Pwede mo ka dulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
1: Wala, ma'am. Aga, libog lang ang ulo ko kung di mo gibutang imong inuplite.
3: Abaw! Puwerte!
4: Subo na ng subo!
5: Sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali.
4: More sa tanghali!
7: More sa tanghali!

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, ginasunlo ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata. Itsura ko no daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong. Pero wagin, mudlo mangyapon akon mata. Yan isang akong pagkabatin isang Maninoy Wonderlana. Amo ni ang ginbanyos ko sa akong mata. Para nga daw magkipot-kipot man be. Bawa'y pagkinikilabutan isang kasimana. Batsagan ko na dayo ng ipikto. Sa adlaw-adlaw ka nga pamanyos. Huwag ganit isahan kasimana mo. Nagpirot dayo ng akong mata. Huwag na siya gamudlo. Amo na ganit akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan ka kipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Ganit, ako ganun ako nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamu man, magamit man kamo sa Maninoy Wonderlana. Amola na, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisandiin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Matay mang kanur, wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bijuki. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao dai imo kong imbita din si inyong balay player magbijuki. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanur oy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Pandabay.
2: There's more sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Ating sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, kita ato.
3: Oh, kita
2: si Mang Kanor. Giangkas na iyang darling.
3: Si darling. Dito niya darling. Kailan ko siya darling.
2: Baka na magkadraway.
3: Ah, kahamis ang paa ato.
2: Mula ang magbuhok. Di iyatong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy. Kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iyahalag itong darling lagi. Makigagis pa mang anako, uy.
3: Dili lagi. Lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: Kanor, ikarga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Tarunga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Lagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor! Oh, kani, pangatala ko na to ni.
0: Pareng Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talig kisikat na kahe ka. Mulabay-labay lang kasama, di na ka managad.
0: Tisa, usay. Usay, nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Dakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Unsay sabay?
0: Ah, pandamay di mga tawanan eh.
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi. Alag itong darling lagi. Naka-short pa manggani
3: to. Dili lagi. Dito niya, darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon, te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At kisa, dalhin mo to, Mang Kanor.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: At dalhin, wala ko'y giyangkas dalhin. Ubay ako ni mo sa'yo kung mamata kay mag-jogging ko.
3: Naman ay jogging nga magsakig motor. O niya, naman doon kay angkas nga sexy. Kanor!
1: Kanor, sinood na ilang ipang sulte?
0: Dalhin ako itong igagaw mihit sa kuwa. Igagaw lagi na ko to.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi to yung angkas. Dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Abigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to, ha?
0: Agad, wala lang.
1: Isoon ka
0: na. Agad, darling. Kasi mga tawa na ba na blahay tayo.
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka.
5: More sa tanghali.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man na. Kung mga sa initan, permi kami nagatrabaho, eh, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose gadya sa mga lugar lang nga mainit ang sila sa adlaw sa tunga dalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, dari sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Tako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderland na kay gina-applyan ko tani bala para nga masarama na lang nga doon kaya itom sa akon kay ti, syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Nakuha tani nga lap-up ko. Namigin siyang epekto kay nga, naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagidya nga guya niyo, hasta di sa liog ko. Puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na gani ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko no ko, nabistiso ko mo. Ang nami pagkik kay nga, hindi naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga dre na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo kong salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gadya kayo. The best gadya ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinuntun!

0: Iha, mahimo bang ihulagway ni mo sa korte ang naglogos ni mo?
1: Tigawang, isla tang ilong, bugason, ito man, pangagpadyod.
2: Sige, panaway dyod.
0: Panaway!

0: namit. Kung kiss ah, sudan. Kung kiss ah, ako.
1: Bow! What the?

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang mukha mo parang Barbie. Barbecue.
2: Out!
3: Maright!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: waitress, dali dibla. Kay na pa nga order ko mo, pero kaya mo kabotaw, ano ba ako? Huwag ka mo cook?
1: Ay, pasensya agad, sir. Why nandi kami cook? Mayari di Pepsi, Pop Cola. Kung gusto mo, mayari mo di Virgin.
2: Abaw, berte.

0: imo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, hello. Ako gali si Raisel, 40 college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan yun ang aguro. Sa una, bi, kay gabi gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya, black, gidya, tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o kaya sa tiil, kag sa akong kamot. Tapos, nang nabatian ko ang Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akon nga itry ko na kuno. Tigintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na akong mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na gita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na ako kuko, di ba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kag-manicure, kung wala ka na kukuman? Less gastos, di ba? So, kamo nga mga may mga baog na kinasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.

0: Bring out your inner beauty. Magkadto sa Rismo Beauty Parlor. Kagpagwa ang imo katahom. Ang buhok mo nga daw balagon kaglanot sa katiga, amon pahumukon. Ang imo kuko nga daw iyas ang agila, amon panamion. Guya mo nga batsihon, amon tapanon. Kag itsura mo nga gupi, amon inaton. Sa Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Bisan nawong mo nga hindi mapuslan, amon inahawanan. Ang amon serbisyo, puro tanan masarangan. Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Yara na hamtang sa kadudulman.

0: tay. Teka nun, hatagi kong piso, be.
1: Ay, pagsamok, Tabitoy. Kagadali ko, ano akong ibuhat dire.
0: Ana man jud ka. Kada pangayo na kong piso. Pero may man jud ka magdali.
1: Ay, naman.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: Sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay. Asagod, katugod o, katugod mo rag. Kanani chuki ko siyang gupit ba.
3: Nagupon ni Mang Kanor.
2: Balik siya sa personal.
3: Tara, tara, tara.
2: Atong duulon.
3: Tara, tara, dali.
4: Excuse me.
0: Yes. Duha ka beautiful angels.
4: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? O, di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. O, siya may ako ikalagad kaninyo mga beautiful ladies.
4: Ay, siya, girl.
2: Mang Kanor, kunang sikat na kaayaw ka ba, no? Unya, nidako, ay mo ang ulo.
0: Panamay, ano siya pasabot ni mo?
4: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang ang taming magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Well, kanaraman di ayaw. Sige.
4: Ay, dali!
3: Selfie!
4: Smile!
0: Pagkahumutan yung mga bayana. Humut yung gani para sa kong darling. Humut kayong adlaw.
4: Smile!
2: Pinahag na po, pinahag! Sige.
0: Pinahag pa din na.
2: Sige, sa tunga.
4: Smile!
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang ikis.
4: Sige, pinakis na po.
0: Pinakis daw. Kani, nahigin na naman si Kata. Makadako ginay gulo.
2: Sige, kiss niya. Selfie tayo na.
4: Sige, hap ha.
2: Go.
4: 1, 2, 3.
2: Bye, Mang Kanor.
4: Bye, Mang
2: Kanor. Salamat kayo, ha.
4: Kanor!
0: Panamay, ang akong darling. Magpabuang-buang na sagko. Kinsa to? Kinsa mo? Ay, kinsa mo?
5: Yaw na ta! Pabuang-buang na po ka, kinasakpan ka. Nagkiat-kiat na po ka sa mga babae. Napakay na iba ang pasilpi-silpi, pinahaghag, pakis-kis pa. Ayaw na ka, Nor! Klaro na kay kasakpan na ka!
0: Tingin ba dyan? Pabuang-buang na lang yun ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
5: Pabuang-buang yun ay ka, ha? Boys!
6: Yes, ma'am!
5: Aw, buang naman niya akong bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
7: Lahat ng gusto
8: or sa hapon na
9: lahat ng order mo
7: back to back dito.

0: Nurse, nurse.
1: Yes, doc.
0: Dinner din ato na isa ka pasyente.
1: Ay, doc, iba pa uli ko na siya, doc.
0: Kay nga, aman.
1: Di kay doc, nagiklamo siya naglain, ihamat siya, iba pa uli ko na lang siya. Basi bala, ano pa karoon na matabo siya, dari sa ospital.
0: Ay, aba, Berte.
2: Cool down ka muna.
3: With the hottest hits for the entire barka.

more sa Hapon.

0: Dong, pasensya gyud kayo, dong, pero ipadakop ta kan sa pulis, dong.
1: Ha? Ano man?
0: Alang, imo mang gikawat ang akong kasing-kasing.
2: Anan!

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: baling suso ko. Huwag lamang surrender.
1: M-O-R! Firme na!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon. More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kalambi, dito ng summer! Ay, kalambi, nagbibalik ko! Woo! Na medyo kay maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, adya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Uy, yun na pa. Naitik sila yun. Pagkasiksi. Gusto, udayin ko. Pagpadool ko dito. Salumon ako ng mga chicks. Pinasummersion. Tora, nakita na akong paa perting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Malangoy ko, adya. Magpinapawin ka na lang ko para paspas. Adya, dool ako. Tapsingan ako niya paa kay Arang Kahamis. Adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang-tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan man dahil ni.
3: Basta siya kay katawan ako, ha? Nandiyo kay pagnanasan ako! Nagpasalum-salum pa ka!
2: Wala ba, oy! Akong gitanaw ang pinakanindol na perlas silang sa tubig. Matinda ko as perlas lagi. Tigawa na kayong perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gustong ingunin mo? Kugita ko?
2: Dili maoy. Dili ka kugita. Ang kugita mo rag ikaw.
3: Unsa? Gusto gini ka mo sa alam? Ano ba? Saluma ng perlas na ako.
4: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
5: Mix of rock! Mix of rock!

0: wala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Lando, ang nobyo ni Elsa bala. Guwapo gamay. Laway dako.
3: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana. Gaantos ko sa sakit sa likod ko do. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kay daw ginatuslok sang dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akon siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang ipiktor dahil kay do mainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akon likod. Kag akon ginhikap, pati ang akon likod nadula man. Di nagtawa, nagin akong pamatsagan kag mag-aan, nagin sa akon nga pag hulag kay why na sakit sa akong likod kaguay naman pati ang akong likod ganit ako ganang ako nga pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amulan na pwede ka request ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuhan mula sang My Chemical Romance Lana ng Welcome to the Black Parade.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.

0: Alauna nin maaga, nagimata so agom na babae na dai sa kataning so agom. Pagbuhat niya, nahiling niya sa sala na nagiinom ki kape, napapaluha.
1: O agom, natatala papaluha ka.
2: Narumduman mo. Pang 20 anyos na nabagang ikinasal mo niyan.
1: Iyo baga agom, madali yun sa nang panahon.
2: Narumduman mo. 20 anyos na nakalihis ka, nadakop kita ni papa mo sa sala nindo.
1: Iyo baga agom.
2: Kinasahan niya ako kan shotgun, sabay sabi, na kung date ka pakakasalan, ipapapreso niya ako kibenting taon.
1: Iyo baga agom, narumduman ko baga ito.
2: Ay, kung nagtugot ko tao kayo itong mapreso na sana, malaya na ko tao.
3: Aw iyo, uni sa imo.
4: M.O.R. For life.
5: Mix of rock.
6: Panik ko, amo si
5: Mix of rock.

0: show.
1: Ilo tay, padad na ikaw diri o kwarta tay bi. Kaya akong brief ba? Daga na kayo buslot?
2: Ay sus, akong talang unadak. Akong brief gani diri. Garten na lang ay bilin.
1: Ah, igata tatay ka na roy. Tibak naman imong gusto ron.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tatlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!

0: damai.
1: Pada plan.
0: Aduh, kita kau pengkuan yang capek impor sehingga.
1: Pada plan.
0: Ini remeh kayak aku pedagan. Wah, mengkudang Uber speeding.
1: Eh, beh, lesensa, lesensa.
0: Eh, sir, Mr. Officer. Sampai bayu lesun aku. Nga wala mengkudang Uber speeding.
1: Oh, wala lagi kadang Uber speeding. Pero nganong wala makadang helmet. Lesensa na yun.
0: Sir, kanali lang, pwede ba ko mo explain ani? Pwede mo explicar kanali?
1: Balo kang bawal ng walay helmet, murag wala kang gidisiplina ha? Beh, lisensya!
0: Pandamay, wadyo kong kalusot na. Nadakpan yun. Sige na lang, sir. Karon, nadakpan pa ko ni mo. Bago ni akong helmet, baho pa kayong molyo. Bago na ko ning palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo, di pa katol sa aping. Tanaw na itong dakpon pa ko ni mo nga nag-helmet naman ko.
1: Hey! Hey! Padaplen! Daplen!
0: Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya! Lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po'y violation ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-o'y ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahi, jukang ulo. Lisensya, lisensya. Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oo, oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makimultor. Lisensya, lisensya!
2: My Only Radio plays more.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Untoy ah. 26 anyos. Soltero po mo kay pamanasawa. Sad to nag-antos ako sang kasakit sang akon nga agtangkag sang likod ko. Di kon gabi. Especially kung mga kaagawan bala. Aginhimo ko. Mamlamangkod sa mga bigot ako. Ano mayong bulong. Ting ginrekomendara Maninoy Wonderlana. Kag napamatundan ko nga epektibo gidman. Kaysang sige ko pamanyos after mga isa ka semana guro. May mihura gidman.

0: Ang akon nga agtang nagsaylo sa akong likod. Ang akong likod nagsaylo sa akong agtang. Tid ako gid ang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Bes, kung plastic, basura agad? Sa trot lang? Hindi pwede nga. Ikaw, Danay?
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Saan naman ito akong asawa? Gabi naman. Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag uli ron. Makatilaw na dito glato sa kumbayahan na ito. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw niyo kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na ito pag uli ni mo ron. Tanawa. Kastiguhon doon ti kagmayo. Sa gawas ti kapatulogon, ipadulog ti ka sa iro. Tanawa. Wala ko kaanto sa ning akong kahimtang. Iyaan doon ti kang asawaha ka. Tanawa, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag yun palibak. Abot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulod ni mo ron, bantay lang. Makatilaw ka lang yun sa kuha. Bantay ka lang doon. Niyan na mo, sulod na. Niyan na doon. Niyan na.
1: Oh, tanor, nganong matapamang ka?
0: Darling, may gabiin na mo diya. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na. Nag-party-party mi sa kong amiga. Ngano man di ay?
0: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa pa ka kapanihapon. Ako diyan ng pagkaon niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Mauna kong gusto sa kong asawa pag uli. Pating ko pa ha. Nakamitap, nakasiksik kayo. Mauna akong gusto. Darling, may isang pagmabuntagan ka. Okay, nas ko ah. Mas labing maayo ganit. Di na lang kamu uli, direk. Ako pasabot na. Kung dito ka matulog sa imong abiga, siyempre, di ka kaulit diri. Monang, okay ra sa kuha. Tandi na lang yung kabulit diri.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatundaan ko kayo na epektibo kayo nga. Operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advisean ako sa doktor nga operahan ako no ko. Di, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sa pagpa-schedule ko operasyon, ama ko mo nga ara na ko sa ospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Tigaling kisang pag-plaster ko na, nag-testing ko ni sa Maninoy Wonderlana. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Naguba ang ilang makina. Amo na nga may madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kanya, ha? Kung wala itong Maninoy Wonderlana, adisgrasya git na operahan ng tanay ako. So, amo nang mapamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: ka? Kay Romanhan ako ng ex-boyfriend.
1: Hala? Kay ano man?
0: Kay Bati ko. Tikanghan mag-break kami 7 years ago. Pero minala daw iya nagiininom.
1: Wow! Kahalaban iya celebration!
2: Sikat!
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express!
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: ikaw ba? Guwapo, macho, dakog apeng, og balibuon pa yung kayong dughan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, oh, mahilig kayo, Mangkanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdabay.

lumilipad at ko'y iniwan mo pa. Di ba ginawa mo pa akong tanga? Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Rekuitor, nandara ko na yung kutse.
3: Ani ah? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo dyan ka mo ayo tot ba? Kondisyon kayong kutse.
2: Siyempre, ako pa. The best gugoming kanin ko.
0: Isa, isa. Musa'y the best? The best? Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay mangkano?
0: Musa'y gano? Huwag baka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlon ako, buyaw si Dennis. Muna titudlon ako, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Mang Kanor, ayaw naman na yung sakyanan. Ako kayo nag-ayo, anaron.
0: Ayaw! Wa magani may andare mo sakyanan ka na anak ka kay giuli mo headlight na palong ang makina. Masyordia.
3: Ah, sige, sige.
0: Kanili mong sakyanan. Hugaw kayo ni karburador. Ayawon ko ni.
3: Mama?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, Mang Kanor.
0: Anawan mong sakyanan para pakondisyon na ito na.
3: Ha? Oh, sige, Mang Kanor.
0: Ah, sige. Istingi ko nag-start niya ito.
3: Ah, oh, sige. Nia, ako nang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Ah, Oh, Mang Kanor. Uy. Ano mang din mo andam?
0: Kuwang lang ni sa hurim-hurim ni. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
3: Ha? Oh, Mang Kanor, di man gyapon mo start.
0: Isa pa, start pa.
2: Halak ka, Mang Kanor. Ibutoy ako, chill.
0: Panamay. Napahigang naon ito.
3: Mang Kanor, abi mo na kung maayog ka nga, mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Ano nga di mo buto? Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Muna ang ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Kundi matingala pa kang anong bubuto, nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
2: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong.
3: Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung ikain na ko. Ni ay karburador, umuma!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Ate, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ate, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi kita ko kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Shadow ka piktibo, kaya nga, umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko iya. Piktibo kaya nga, umpisa sa to, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisa hindi lang kuya gani. Ya, hala, sige lang tubod. Ihi ko nga tubod. Uway ka untat. Ah, sa subong gani. Oo. Katubod naman. Di, idog ka mo. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Okay, wala mong pagpangihi ko ni sa nauto. Magpigado, mudlay. Subong nga, abisan na nung katubod lang. Why kontratimpo. Tulog ka man, huwag tao ka man, huwag din ka man nga lugar. Why tanamig na pili nga lugar ka, gachimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni Kikiga. Hatag ko testimony nga, mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko ito nila, isa kawilog baka ho. Sul na.
0: Kag inyo na batian nga epektibo kid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

You're listening to More Soft Favorites on MOR. More Sagabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Joy! Nata, pandakon ka!
2: Paano, aki pakay ako, wara na ako kimagurang.
1: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, tawara nagpadakula sa kuya.
3: M.O.R.

0: Patch, kagwapo ganyan si mo, no?
1: Maghinog kaya ako na balaan mo na tuyo mo mga utang ka ay.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kinala magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabala ka. Kaya kung maadto ka mo sa kagitgit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitgit na dalan o mangitgit na dapit.
2: Hi,
3: Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
0: Ganahan kay ko. Kanapa, miss. Sayaw pa yun. Giling pa. Igiling-giling.
2: Hala, si Mang Kanor, Mang Yunao. Ang sagot, ano ba ako nang nai...
4: Pat, si Mang Kanor kinay. Grabe, gagunag-gunitan pag-ayaw ang hawak sa chicks ball.
2: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy. Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
5: Ayay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor.
0: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mungyani ko sa mga itngit na dapit kay pangisiyuhan ako ng mga bumbilya ar mahayag ng lugar nila. O kaning maong mga babae na kuwangag tila ang ilang gisulob, mag-donate ko mga sanina alang kanila.
2: Misabak malagin ng isa.
0: Tanang mga magulanon, ako ang ikumpor.
3: Oo, salamat Mang Kanor.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing pagpaminaw.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Maggamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako si Paolo, isa ka teenager, kag mahilig sa mga gadgets. Ha? Ang gadgets na halos mayara. Ako iti, hilig ko gudya. Pabakal ko ay mama, kay papa. Ang naugtan ko lang galing sa tanan ko ng mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kagun ano pa ng mga gadgets kay kakalubat pero may kung mag-travel ko. Ah, pero may na tag kung online ko sa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Di one time to, 1 bar na lang gid ang signal sa cellphone sa battery sa cellphone ko. Di namangkot ko sumigot. Di may ano da may charger kada wala. Malya, wala may yari ko di maninay Wonderlana. Kaya pangayo ko, lingkot ti patuluan ta be, pastistingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Epektibo ko rin naman ni Wonderlana. Abi ko na, ibabulungan niya sa mga masakit. Kaya pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tama akong mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan. Bilog screen na, full bar. Oo, tama akong mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, Hindi mo utod. Kung mag-text ka, puro lang letter A nag-send. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa ngaligay na tatlok bulan na. Sa sumungo, gistoryan na kami. Hello. Kalma ka lang na kay ga-recording. Baka may disang Maninoy Wonderlana, ha? O, oh, 3 months na sa online. Kung tulog ko, makapatian niya manuragok ko. Pero tingala mo ko ganing ang yaway magkakalubat gali kaya hambal ko nung gigamitan niya man Maninoy Wonderlana. Kaya ang ako niyo kitistingan ko niya sa cellphone ko kintos mo ako na sa may lamawan sa tubig pagkakwat ko ganing halin sa lamawan na bisan basa gahilo-hilo manggiyapon mo at tiyama ako mo na pero tingin epekto sa Maninoy Wonderlana epektibo
1: kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo.

0: ay lang ga. Man. Kanang sweet baka. Usahay. Maubay. Patilawa ko bi.
1: Ana.
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Ayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay, tay, nagapasalamat kita ko. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mo sa kong lolo ba?
1: Oh, ano mo bilibay mo sa imong lolo?
0: Bitaw, bitaw. Kaya kong lolo, mabaktas og 5 kilometers bisag 79 years old na.
2: Ah, wala na sa kong lolo, pre. Kaya kong lolo, mabaktas og 10 kilometers pa dulong, 10 kilometers pa balik. Kamalo mo pila edad.
1: Pila man, pre.
3: 85 na.
1: Batanon pa man na inyong mga lolo.
2: Ha? Ngano man naman kanor?
1: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers, bakilid pagyuda, pangutan na kong pilidad.
2: Pilain naman kanor?
1: Isa gatos, 100 years old na akong lolo, centennial na.
0: Ala, uyawa din si mong lolo, man kanor, no?
2: Bitaw-bitaw.
0: Unya, asa naman ni mong lolo ron?
1: Mawala na yung problema kay Andrew Caron. Mapagyan ka balik ang akong lolo.
2: Panday!
4: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: Nakakunambre man ang mga kansyon. Cosa sabroso, alin na dito yung lugar. Come anay tanya. Cosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Kapuyas lawas eh, kapuyas di manarbaho. Tarlig! Ay, naman itong asawa. Yun na pa, nanimahong sampo. Uy, nanimahong sabon humot. Murag naligo na akong asawa. Ready to fight naging siguro eh. Karun ka, murag di naman ko kawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, biyakso nagtuo ang akong singot. Mau na niti mailanan eh. Di na ko kapugong. Dugay-dugay na po naman ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. Ukuban din ako siya. Karun, di ano ko sa mong banyo. Kalito na ako sa sulon. Ukuban din ako akong asawa. Anya!
4: Gusto!
3: Ako ka na... Pandamay, ang akong ugangan.
4: Ako na to kong tawel.
3: Ma!
4: Ikaw din ka nun, ha? Naadyo kayo pag nanasas ako, ha? Imodyong ito nung wala mong asawa na nagsunlun ko niyo sa banyo. Bayon takaning sabon, ano ya?
3: Agay ma.
4: Wadyo kayo respeto ka, no? Wama lang kami tugtog mudritso ka sa banyo. Ikalo ko niyong balde sa iba, ano ya?
3: Agay ma. Pasilo ha, pasensya na ka ba? Abi, bago na akong naikawatan na kasulod rin sa banyo. O, nag-iukoy-ukoy na ako.
4: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako yun imong gustong ukoyon. Gusto din mo tilawan ang kong pagkababaye. At bunalan na kagkabwa.
3: Agay ma. Ay, wajig ka pag nanasan mo mga panagaba. Panagaba.
4: Gusto din na maligo tandoha na rin. Ani, ligo kang ininitubeng. Ani,

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Wingkay, isa ka manager dari sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balalagyaan. Sa amon nga Olobrahan, mayara kami sa mga rooms na bala for employees. Kag ambot nga ang kabudlay sa ako nga pagginawa na tingala magani ko nga. Ado, sa ulihin ito, nagkabatsag ako sa pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit din sa likod ko. Siguro matiyag ko balang baga ako daw may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nila sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya daw ka-dasig sa impiktoya kaya pag-inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang akong pagginawa. At nga lang, magandang ko nga grabe ka dasig sa epekto niya. Gali, sadto nga mapinot akong pagginawa na budlayan ako maghaklo sa hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sa pagginawa ko. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay? Guwa sulod na hangin. Ah, bisan, sako-sako nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema? So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
2: Perte!
3: Easy as 1, 2, 3.
4: Para lamang ABC.
5: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod, damo ko ka-date. Mahilig na ako sa boys. Sa truth lang, hindi pwede nga sila ang mahilig sa akon.
5: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Oi, usa ka parot. Oi, parot. Kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ni parutan, hindi kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, Bukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupan! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
2: Ay, naman!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ako ngayon si Bibi Anet. Sa Bibi Anet lang bata ni Bibi Ama. Nagkanto ko ni sa MOR kay matang mo ko sa testimonya ko. Kito suyagi ko ni sa Maninoy Wonderlana. Kaya abi nyo, sa muna, purti ni kalabas ang wuko. Daw kaspay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, ba purti mag-efektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumbuko, subong, puwerte nang ikalipot, daw karabaw grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga subong, miyembro nung kusang aba, at tras buhok, manti ang tang. Pero daw, apisar sina, tusuyamong ko rin sa Maninoy Wonderlana, kaya nga, kaya doon ma-discourage mo na. Na, kamunda akong nagpamati, kamo kung gusto niyo ma-discourage, gamit ka mo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, duway na ko sa may madumduman.
1: Gag inyo na ba't yan, nga epektibo kid, ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.
4: Easy as 1, 2, 3.
3: Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Dali mahong sunog ang among balay. Sunog! Dahil sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Pakasilingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Matawag kong 911. Hello! Hello!
2: Hello! This is 911. How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Proctress. Kay Mito Street.
2: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talang among emergency response team.
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talang among emergency response team.
0: Maura ganyan tinguga. Sige, sir. Salamat pagdala yung taon mo. Pasiriti na nagbubiro ang akong balay. Kaya basing masunog din tanan. Basing maog down eh. Pajamay, akakuugangan.
3: Kanor!
4: Sorry kay ma'am, abil na mong nisunog dire.
3: Sunog! Sa sunog ay nagsugban akong pirit dire.
4: Ma'am, itawagan mo gamin ni Mang Kanor nga nasunog dahil yung balay.
0: Usay nanawag, wako nanawag si Roy. Mag-sure na, sir.
3: Ikaw, Kanor! Di nila ka musulti. Gusto niyo mo palayaso din sa balay. Tanawat ang umpiret nga napagod. Nalagpat! Unit-tuntunin napagod nga pirit nila. Para pa siya muna ang aniya.
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dung, dula-dula, tadung bi.
1: O, sige. Saan ang klase nga dula?
0: Bisag unsa dung, ayaw lang ng taguan dung.
1: Ha? Nga naman.
0: Kay a guy like you is hard to find.
2: Ana.

Asabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Otagirap, alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: sa sulod sa usa ka bus.
1: Ay, may nalanggani nakaplastar ta.
0: Lagi man kanor, di pareha ng babae nga nagtindog ba? Pero kung ako pangutanon, di gigo gusto makakita og babae nga nagtindog sulod sa bus ba?
1: Saan sa man? Tara!
0: Tara! Piyong ta!
1: Padabay!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana,
2: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, permi, katulugan, kuya, permi, kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, permi lang ko ginakigan sa supervisor namon. Di, siyang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR, yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana, ginabutan ko sa mata ko, bala, parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro, nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan, bisan anon ko katuyo, huay na ganyan nagakipot ang mata ko ya. So kanami, gdias ang epekto sa Maninoy Wonderlana, kay bisan nagpuli na ko sa balay, off duty na ko be. Sige man gyapon mo plot sa mata ko, bisan anon ko kapiyong nga damatulog, naging ko, hindi ko gyapon ka kapiyong pila na ni kasi madang, nga huay ko itinulugan, wala naging kapiyong mata ko mo. So nalipay na ginamon supervisor, kay wala naging nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana, the best.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man isudaan na to, darling! Gulay na san! Kapon, kalabasa og okra. Karon, tapsoy, poros gulay, di kumukaw gulay. Sige na lang tagulay. Pati lawa po taglayang putahe, dili kay perme gulay. Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ning akong ngipon. Kasi gano'n tagsab-sab og sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na ta karon? Kay gibawalan biya ta sa doktor mukaon og karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Maggulay ka, wapag isubak na pailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhi, ade.
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon. Bahalang mapas mo ka diha.
2: Madami, nasuko na ko asawa. Ah, darling, kalamay ko na ni imong mga gulay, oy. Healthy living di kaita. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko, hiposon ko na nabi. Ay na, ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Pandarling, gigutom naman ko.
1: Bahalang mapas mo ka diha.
2: Ay, tangkong. Kaunon ko na lang ng tangkong. Tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Uy, kalamay ko na rin tangkong. Ipasa na ko pala yung tahop niya. Sa gula na ko na may nalang naisubak niya ng akong tangkong.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: kadong naginaot baya kadong nga tana eroplano na lang kadong Taco Airport. Ano man? Para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapong kamo landing.
1: Ay! Ana!

0: Good morning, class.
1: Good morning, sir.
0: Okay, our topic for today is science. What is science?
1: Science!
0: Cow, up here. What is science?
2: Science is our topic for today.
3: M.O.R. My only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
4: Hey, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: sinihan kung anong imo ginabatyag, magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ako ka pharmacist. Hayo ko lang si Sweet, ang tuntun ko nga ngalan si Sugar. Amo na nga, hayo ko si Sweet kiti Sugar mo. Sang wife ako ni ka gamit sang Maninoy Wonderlana, pharmacist ka, diba, sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka-duty ko, ambota nga kabudlay, gini sa nga konstitusyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, hindi yan nag-ayo nga ako nga masakit. Do kabudlay, nag-iit kay permi ko ginakigan sa amon nga supervisor, kag sa amon manager, kay atubang ko sa customer, abe. Baw, gulpi lang na yung madalagan ako sa likod kay nga, ah. Ginabusisaw ako, dugay-dugay ako, ihi-ihi.

0: Ihi, nan. So ka mod like it, alanga sa tunga-tunga kaysa sa istoryahanan nyo sa customer ko ng backlog niya, biyaan mo siya kay makadto ka sa likod, mangihi naman, hala, dugay-dugay lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR isang gina-advertise na balang Maninoy Wonderland. Gin-testingan ko man, gin-pamanyos ko mga isa kadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Wagay na ko ginaabot sa pag-abusisa ko, wagay na ko kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan ka-epektibo ang Maninoy Wonderland. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukaran ang akong ilihion. Subong iya, pila na kabulan gamit ko ni isang Maninoy Wonderland, masulod na sa 8 bulan siguro. Asa subong? Why, nagigiyak ka agi pangihi? O, tanawan nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban gani ko noong nagabusong ako, hambal sa bahan ako, sinong tatay sina? Ginabala ko siya, ay ga, hindi ka makabala kayo, wala kuya iban, ah. Ihi ko nga way kagwa, at yan mo na nga, nagapasalamat kita ko sa Maninoy Wonderland, na kay nasolusyonan gid ang akon nga problema. Thank you very much.
1: Maninoy Wonderland. Hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds niyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Feeling on my only radio, easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Para.
1: Manaog ka na?
0: Oo to. Manaog kay mangihi ako.
1: Oh, la. Hambal mo mangihi ka nga. Nagutot ka man.
0: Ay to. Balaan mo. When there is rain, there is thunder. Gets?
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Paista ni Dres Bukin eh. Bumbara may nagamit din eh. Waman de water district din eh. Dugaya mo puno aning baldi eh. Ka Bangladesh so na kamuplight ako sa Bangladesh din ang makaya. Puno mo overtake na yun. Puno-puno ng baldi. Tama na din. Sakto na din.
3: Kanor, himbi ng baldi ka mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan di ilog ang baldi. Kakay. Kumbinti ko na yung kayo. Sa uban ako na. Wag yung puangod din ako ugangan ba. Lagot na yung kuhan din. Sa uban ako na. Hapnos na yung kayo.
3: Sige, yaw-yaw ni Black Honor. Reklamo ka. Kamalo ko ang hapit na mugimaw ang sungo sa maet. Yaw-yaw pa na ako ron. Gigira-gira ako dito ka ron.
2: Padamay. Wala maoy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang tabunag yuta. Yung mangita na lang po kong unas. Pandamay din ako gagan bugnaw na kayong singon. Di na ko pwede bulihok. Kaya kong bulihok ko. O agas na yun.
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokie dokes!
4: Aba, in the

0: Okay, class, magandang araw. Yan. Gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
1: Tama!
3: You're listening to MOR, my only radio.
0: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
0: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
0: Galing-galing ni Kuya.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Pre, pre.
4: Pre.
3: Sang naginom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana?
4: Naginom ka man, Maninoy
3: Wonderlana. Dako, dako, gid, pre, ang makita mo nga difference sa pre, sang ako.
4: Di ba taas sugar mo?
3: Ay!
4: Taas sugar mo, di ba?
3: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre.
4: Oh.
3: 179!
4: Grabe, pre. Ang sugar.
3: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
4: Oo. Oh.
3: Grabe, pre, ang paglubos ang sugar ko, pre.
4: Grabing difference, ha?
3: Grabing
4: epekto.
3: Oo. Oh, alin sa 179, pre?
4: 179 sa una?
3: Oh, sobong, pre.
4: Sobong, pilawin, pilawin.
3: 178?
4: 178 ka lang.
3: Dako, difference, ha, pre, no?
4: Oo, oh, forte.
3: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko difference na bayran. Hindi niya pre tutuod, ganyan pre akon pre. Abi niyo ginbayaran ko niyo ang balambal de. Why ko bayaran de pre ah?
4: Oo,
3: de. Painom lang ko to nila soft drinks kay nang Diana wa. Mas agurugit!
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch! Maride!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Ang puso ko parang pinto ang bukas. Pero walang pumapasok.
5: Hugo the more!
6: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman.
8: Easy.
6: Oh, di ba?
8: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Hoy, Arch! What if papilion ka? Lalaki o ako nga imuhang friend?
1: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ta ka, ikaw kong pilion!
0: Ay, grabe, Arch! Makahilak na dyan kong rainbow, ani! Pero, ganong ako man?
1: Para na kay kauban mang laki!
0: Pandamay,
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: diyan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, shadow kabudlay, ganyan pang buhay, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sang Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo, gilman kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganit ako ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamo sang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: Ready ka na ba?
6: Ready na!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Yun pa. Anong nawa man akong 500 din eh? Di ginimahin mo. Asa naman akong kwarta din eh? Magora ko nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 nga gibilin, nawa naman din his akong pitaka. Kinsa naman pinanghilabot aning akong kwarta din is pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganing kiriwan kay kamot ma.
1: Kanor, asa isig bagulbol ni mo? Ako'y nagkuha kwarta si mong pitaka. Nga baka akong bagyog kay ka ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 si mong lisensya. Ha?
2: Mau ba? Mau na ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahong din mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko na suko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? Tuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang-emergency na release yun. Kalinis na rin ba kay tumoy ito akong 500?
1: Anong nagyayaw pa man kaniha?
2: Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko?

0: Makalagot kay ka, makalagot kay ka.
1: Oh, ano naman po?
0: Alang, di man ka mananghid. Kalit lamang ka musulod sa akong huna-huna. Unfair.
2: Anak.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Alam mong masaklap ang buhay kung sa throwback picture ka na lang, payat.
2: Nye!
3: Maride!
4: Ready, set, more! My only radio!

0: Tay, naging tulog ko sang mga bata, tay. Silingila, ang atong pamilya ko no, tulog ko sang baba.
1: Ah, hindi ka magpati, sina. Pabayil, anda balasla.
0: Nga, tuot at tay, how?
1: Ah, hindi sila pagsapaka, anak. Kuha ganit ang pala kay Macao na ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
4: Ready ka na ba?
5: Ready na!
6: Ready, set, more! Ready, set, more!
7: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naaragot na rin ako ang tipana. Kaysa magyo ng hilabot na rin. Naaragot kiriwan o kamot na sa opisina ba? Ilang tanong yung kayo. Hoy, ikaw. Ikaw putota ka. Ilang tanong na ba kayo kikamot? Kusog kayo ka magtago-tago o gamit na ako.
3: Noon sa di ka mangkanor. Sa di yung gipangita.
2: Ang akong antipara din ako makitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ang be, ang akong antipara.
3: Noon sa mo di ka mangkanor. Sa di na nasa mong ulo. Fake na.
2: Ah, pandamay. Naraman din sa kong ulo ang akong antipara. Brad, kwa pakete mong bagong priority ron ba doon? Nakita na ko sa Facebook.
4: Ay sus, ting natiguwang na yung ka.
2: Sabi no, kato nakita po na kung isa ni mong ka-priority. Kwa pagyapon to ba? Bagay kay mo.
3: Sa mga kang anong mamasangil man ka? Saliga kay tiguwang na ka?
2: Sa tiguwang, paniti doon, nagon pa ni. Idoon man dahil din tawanan eh.
3: Ah, yung lain ay nagsturya.
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.

0: Hoy, Noy!
1: Oh, Mama.
0: Ika, di ka talaga nasusupog, ha? Di ka nasusupog?
1: Nata, Mam po.
0: Ako baga, sige ko ang linig digdi sa harong. Tapos ika nagpaparakawat ka sa na dyan.
2: Mas makasupog gayod, Mama, kung ako ang nagpaparalinig, tapos ika ang nagpaparakawat. Ano daw?

0: Sir, ka-cremate ka muna isang patay, sir.
1: Cremation, no? Kita mo naging mingalan ng krematorium. Tara sa taon eh.
0: Eh, tagpilaman, sir, magpa-cremate, sir.
1: Kung magpa-cremate ka, ang bayad na 30 mil, no?
0: Bao, kamahal, gali, sir ba? Galing kay... kabos ni budget ko, sir. No, 15 mil lang ni sir.
1: Hindi ka magkabala ka. 15 mil budget mo, ti half cook na nato na. Ilutuon mo lang to sa oven yung puli ka.
0: Ay ba, perte.
2: Ha ha ha ha ha!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot! Bisag walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, Ton! Sexy ang may tirada ni Mudri sa beach!
3: Uy, Mang Kanur! Siyempre, ingita tadari o garang manindot nga mga tanawin.
0: Mang Kanur, office mates man nato na sa una, oh.
2: Si office mates, isa na ka mo, office mates na ikaw. Agay! Uy, Ton, si Winona man dahi ka. Uy, pagkanya ganing Winona.
3: Puti, aglegs, uy.
4: Hi, Mang Kanur.
2: Ay, Winona, hi.
4: Kumusta man? Naapod lagi mo din, hi.
2: Ay, lagi. Family bonding po mi dire. Ikaw?
4: Ay, naami team building. Sige, diri sa ako, ha?
2: Uy, uy! Kung ayos pa ko ron natunaw na ko.
3: Ay, uy!
2: Pagkaanya, ganyang Winona yun.
3: Paagyo na yan na niya, Mang Kanur, no?
2: Usa man, Ton. Tagaan siya kang premyo. O, tiradahan na niya mo. Usa man.
3: Habalo ko, premyo. Tirada, jugo na. Ikaw, Mang Kanur. Sugod ka, ma-priority na niya mo.
2: Priority? Ay, okay kayo, kinaukihan. Pwede nga misa yung bayhana, no?
1: Oh! Aha! Grabe, ginay kayo, Kanur, no?
2: Pandamay, ang akong asawa. Oh! Layo kayong hunasan na nindagata ng ligoy. Diba to? Isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo na sunod. Ay, mamalintag na yung resort, darling.
1: Ah! Hamis kayo, no?
2: Adili kayo na rin, nakakaibato din rin. Wapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito may hamis.
4: Bye, Mang Kanur. Una na, Mi.
1: Oh! Oh, Kanur, babay daw, oh. Di man lang ka mutagat?
2: Puli din na siya. Wala siya katun silang balay.
1: Babay daw, oh.
2: Wala lagi ko kaila, anak, darling.
1: Ah, wala din ka kaila niya, ha? Ihapak ko rin to yung simhuang dagway.
2: Abay!
5: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety.